0: Ay, sige na.
1: Hindi ko talaga kita marinig, kaya nga, hindi ko naman hindi.
2: Grabe ka na ba?
3: Yan, may bagong emoji na tayo. Ito, may bagong
4: pawa. Thank you, thank you, thank you.
5: Full screen mo, RJ.
6: Mag-isala na sa tambayan na puno ng tawanan, kulitan, huntan at saya sa Tambayan Quadro Plus. Monday to Thursday at 6 p.m. on Smile Radio and Samocast on DZEX 1026.
7: Pagsabi na alas 8 ng gabi.
8: Oras na para sa salita ng mansana.

0: Hindi ka talaga kita maritik, kaya nga di ka naman hindi.
1: Thank you. Gusto mo ba na mabasa ang iyong confession? Isend mo na ang iyong storya sa confessions@ltg.network o pumunta sa ltg.network/confessions. Via text o document man yan, walang problema. Kahit iba pangalan mo, mas mahaba, mas maganda. Paalala lang na sana ang inyong totoong kwento ang gusto naming ma-feature sa ating palabas. Kaya tutok na sa ito ang confessions. Kada Biyernes, 7 PM sa Smile Radio, Smile Channel at sa lahat ng social media channels sa Smile Radio at Lower Tie Gaming.

0: after a year of hiatus, we are back! Join us again for a new week of talk here on the Fellow Gamer Podcast. Every Thursday, 8:30 p.m. live on Smile Radio, Smile Channel, and the social media channels of Smile and Lotai Gaming. And a podcast form next day on the favorite podcast service of your choice.
1: May nagbabalik.
2: Tapos, malay mo, after 2 years, after 3 years, makadiscover sila ng scientist na kayang gumawa ng pang phone spec.
1: Ang minahal niyong esports and sports online talk show, may bago ng tahanan.
3: Wala kaming console actually sa bahay. Yung may console, yung pinsan ko. Oh, by the way, pro player din yan.
4: My commentary for the NBA Finals, only for the Philippines. Gayun lang yung commentary ko. Dinala ng FIBA all over the world.
1: A Cool FM and Cool TV exclusive produced by Kuya Studios proudly presents No Holds Barred the Podcast.
5: Sarap maglaro na wala kang iniisip. Iniisip mo talaga yung either yung laro mo, yung magkita kayo ng mga friends nyo, and all of those things.
1: Returning this November 2026, mapapanood sa mga social media channels ng Kuya Studios, pati na rin sa Cool FM and Cool TV.
0: After a year of hiatus, we are back! Join us again for a new week of talk here on the Fellow Gamer Podcast. Every Thursday, 8:30 p.m. live on Smile Radio, Smile Channel, and the social media channels of Smile and Lotai Gaming. And a podcast form next day on the favorite podcast service of your choice.
6: Na-miss nyo na ba ako? Na-miss ko na rin kayo. Dahil dyan, makakasama nyo na ang inyong mga katol ng bayan 5 araw sa isang linggo. Tutukan nyo na ang mas pinalawak, pinagandang
7: talaga yan. Pero pagdating kay Boss Joe, hindi?
6: Is na yan.
8: MNL 48
6: with that.
8: Swerte nga eh. Napaka-lovely rin ng mga lolo eh.
6: Klak-klak.
8: Sagada po.
6: Talk of the Legends Season 3 tuwing Lunes hanggang Biyernes sa pagulitong oras, alas 5 ng hapon. Mapapakinggan sa mga radio streaming platforms ng Smile Radio at mapapanood naman sa lahat ng social media platforms ng Smile Network.
0: Gusto mo ba na mabasa ang iyong confession? I-send mo na ang iyong storya sa confessions@ltg.network o pumunta sa ltg.network/confessions. Via text o document man yan, walang problema. Kahit ibang pangalan mo, mas mahaba, mas maganda. Paalala lang na sana ang inyong totoong kwento ang gusto naming ma-feature sa ating palabas. Kaya tutok na sa ito ang confessions. Kada Biyernes, 7 p.m. sa Smile sa social media channel sa Smile Radio at Lorotai Gaming.
2: Hindi kita maritik, kaya nga hindi ko naman hindi.
9: Thank you. Monday to Thursday at 6 p.m. on Smile Radio and simulcast on DZEX 1026.
10: All-in-one sa kwentuhan, all-in-one sa kasiyahan. Tumuto na kasama si John Aniceto sa kanyang All-in-One Talks. Tuwing Linggo, alas 6 ng gabi, nasusubaybayan sa Smile Radio at sa mga social media channels ng Smile Network.
0: Kalokohan,

0: and a podcast form next day on the favorite podcast service of your choice.
1: Pagsapit ng alas 8 ng gabi.
2: Oras na para sa salita ng mansanas.

0: Thank you. Monday to Thursday at 6 p.m. on Smile Radio and Samocast on DZEX 1026.
1: May nagbabalik.
2: Malay mo, after 2 years, after 3 years, makadiscover sila ng scientist na kayang gumawa ng pang phone spec.
1: Ang minahal niyong esports and sports online talk show, may bago ng tahanan.
3: Wala kaming console actually sa bahay. Yung may console, yung pinsan ko. Oh, by the way, pro player din yan.
4: My commentary for the NBA Finals, only for the Philippines. Gayun lang yung commentary ko. Dinala ng FIBA all over the world.
1: A Cool FM and Cool TV exclusive produced by Kuya Studios proudly presents No Holds Barred the Podcast.
5: Sarap maglaro na wala kang iniisip. Niniisip mo talaga yung either yung laro mo, yung magkita kayo ng mga friends nyo, and all of those things.
1: Returning this November 2026, mapapanood sa mga social media channels ng Kuya Studios, pati na rin sa Cool FM and Cool TV.
6: Gusto mo ba na mabasa ang iyong confession? I-send mo na ang iyong storya sa confessions@ltg.network o pumunta sa ltg.network/confessions. Via text o document man yan, walang problema. Kahit ibang pangalan mo, mas mahaba, mas maganda. Paalala lang na sana ang inyong totoong kwento ang gusto naming ma-feature sa ating palabas. Kaya tutok na sa ito ang confessions. Kada Biyernes, 7 p.m. sa Smile Radio, Smile Channel at sa lahat ng social media channels sa Smile Radio at Lower Tie Gaming.
7: Namiss nyo na ba ako? Namiss ko na rin kayo. Dahil dyan, makakasama nyo na ang inyong mga katol ng bayan 5 araw sa isang linggo. Tutukan nyo na ang mas pinalawak, pinagandang
8: talaga yan. Pero pagdating kay Boss Joe, hindi?
7: Is na yan.
9: MNL 48
10: with that.
9: With Sertingay. Napaka-lovely rin ng mga lolo eh.
7: Oo.
9: Klak-klak. Sagada po.
7: Talk of the Legends Season 3 tuwing Lunes hanggang Biyernes sa pagulitong oras alas 5 ng hapon. Mapapakinggan sa mga radio streaming platforms ng Smile Radio at mapapanood naman sa lahat ng social media platforms ng Smile Network.

0: Na-miss nyo na ba ako? Na-miss ko na rin kayo. Dahil dyan, makakasama nyo na ang inyong mga katol ng bayan limang araw sa isang linggo. Tutukan nyo na ang mas pinalawak, pinagandang
1: talaga yan. Pero pagdating kay Boss Joe, hindi? Is na yan.
2: MNL 48
3: with 39.
2: Napaka-lovely rin ng mga lolo eh.
1: Klak-klak.
2: Sa kada po na mag-lak.
1: Okay na.
0: Talk of the Legends Season 3. Tuwing Lunes hanggang Biyernes sa bago nitong oras, alas 5 ng hapon. Mapapakinggan sa mga radio streaming platforms ng Smile Radio at mapapanood naman sa lahat ng social media platforms ng Smile Network.
4: May nagbabalik.
5: Malay mo, after 2 years, after 3 years, makadiscover sila ng scientist na kayang gumawa ng pang phone spec.
4: Ang minahal niyong esports and sports online talk show, may bago ng tahanan.
6: Wala kaming console actually sa bahay. Yung may console, yung pinsan ko. Oh, by the way, pro player din yan.
7: My commentary for the NBA Finals, only for the Philippines. Ngayon lang yung komentaryo ko. Dinala ng FIBA all over the world.
4: A Cool FM and Cool TV exclusive produced by Kuya Studios proudly presents No Holds Barred the Podcast.
8: Sarap maglaro, nawala kang iniisip. Niniisip mo talaga yung either yung laro mo, yung magkita kayo ng mga friends nyo, and all of those things.
4: Returning this November 2026, mapapanood sa mga social media channels ng Kuya Studios, pati na rin sa Cool FM and Cool TV.
9: All-in-one sa kwentuhan, all-in-one sa kasiyahan. Tumuto na kasama si John Aniceto sa kanyang All-in-One Talks. Tuwing Linggo, alas 6 ng gabi, nasusubaybayan sa Smile Radio at sa mga social media channels ng Smile Network.
10: Gusto mo ba na mabasa ang iyong confession? I-send mo na ang iyong storya sa confessions@ltg.network o pumunta sa ltg.network/confessions. Via text o document man yan, walang problema. Kahit ibang pangalan mo, mas mahaba, mas maganda. Paalala lang na sana ang inyong totoong kwento ang gusto naming ma-feature sa ating palabas. Kaya tutok na sa ito ang confessions. Kada Biyernes, 7 PM sa Smile Radio, Smile Channel at sa lahat ng social media channels sa Smile Radio at Lower Tie Gaming.
11: They basically yoink the entire physical disc platform.
12: Try to get used to the scary terminal.
13: May source ang news radio. 5 to 6 labor cases ang pinag-uusapan natin dito.
14: The main reason na puro slap ang nangyayita natin dyan sa mga gaming industry these days. Parang nagmumukha ng glorified movie, interactive movies na yung mga games ngayon eh.
10: Join us again for a new wake-up talk here on the Fellow Gamer Podcast. Every Thursday, 8:30 PM, live on Smile Radio, Smile Channel, and the social media channels of Smile and Lorotai Gaming. And a podcast form next day on the favorite podcast service of your choice.
15: Kalokohan!

0: Sabado, alas 7 ng gabi sa Smile Radio, Smile Channel at Salita ng Mansanas YouTube Channel. Gusto mo ba na mabasa ang iyong confession? I-send mo na ang iyong storya sa confessions@ltg.network o pumunta sa ltg.network/confessions. Via text o document man yan, walang problema. Kahit ibang pangalan mo, mas mahaba, mas maganda. Paalala lang na sana ang inyong totoong kwento ang gusto naming ma-feature sa ating palabas. Kaya tutok na sa ito ang Confessions. Kada Biyernes, 7 PM sa Smile Radio, Smile Channel at sa lahat ng social media channel sa Smile Radio at Lorotay Gaming.
1: Pagsapit ng alas 8 ng gabi.
2: Oras na para sa Salita ng Mansanas.

0: Na-miss nyo na ba ako? Na-miss ko na rin kayo. Dahil dyan, makakasama nyo na ang inyong mga katol ng bayan limang araw sa isang linggo. Tutukan nyo na ang mas pinalawak, pinagandang
1: tanayan. Pero pagdating kay Boss Joe, hindi? Is na yan.
2: MNL 48
3: with a
2: with Swerte nga eh. Napaka-lovely rin ng mga lolo eh.
1: Glak-glak.
2: Sagada po.
0: Talk of the Legends Season 3 tuwing Lunes hanggang Biyernes sa pagulitong oras alas 5 ng hapon. Mapapakinggan sa mga radio streaming platforms ng Smile Radio at mapapanood naman sa lahat ng social media platforms ng Smile Network.
4: May nagbabalik.
5: Tapos malay mo after 2 years, after 3 years, makadiscover sila ng scientist na kayang gumawa ng pang phone spec.
4: Ang minahal niyong esports and sports online talk show, may bago ng tahanan.
6: Wala kaming console actually sa bahay. Yung may console, yung pinsan ko. Oh, by the way, pro player din yan.
7: My commentary for the NBA Finals, only for the Philippines. Gayun lang yung commentary ko. Dinala ng FIBA all over the world.
4: A Cool FM and Cool TV exclusive produced by Kuya Studios proudly presents No Holds Barred the Podcast.
8: Sarap maglaro na wala kang iniisip. Niisip mo talaga yung either yung laro mo, yung magkita kayo ng mga friends nyo, and all of those things.
4: Returning this November 2026, mapapanood sa mga social media channels ng Kuya Studios, pati na rin sa Cool FM and Cool TV.

0: Hindi kita talaga kita maritik, kaya nga di ka naman hindi.
1: Thank you. Gusto mo ba na mabasa ang iyong confession? I-send mo na ang iyong storya sa confessions@ltg.network o pumunta sa ltg.network/confessions. Via text o document man yan, walang problema. Kahit ibang pangalan mo, mas mahaba, mas maganda. Paalala lang na sana ang inyong totoong kwento ang gusto naming ma-feature sa ating palabas. Kaya tutok na sa ito ang confessions. Kada Biyernes 7 PM sa Smile Radio, Smile Channel at sa lahat ng social media channels sa Smile Radio at Laura Tayo Gaming.
2: All-in-one sa kwentuhan, all-in-one sa kasiyahan. Tumuto na kasama si Jan Aniceto sa kanyang All-in-One Talks. Tuwing Linggo alas 6 ng gabi, nasusubaybayan sa Smile Radio at sa mga social media channels ng Smile Network.
3: Sabi na alas 8 ng gabi,
4: oras na para sa salita ng mansanas.
3: Sama

0: may nagbabalik.
1: Tapos malay mo after 2 years, after 3 years, makadiscover sila ng scientist na kayang gumawa ng pang phone spec.
0: Ang minahal niyong esports and sports online talk show, may bago ng tahanan.
2: Wala kaming console actually sa bahay. Yung may console, yung pinsan ko. Oh, by the way, pro player din yan.
3: My commentary for the NBA Finals, only for the Philippines. Ngayon lang yung commentary ko. Dinala ng FIBA all over the world.
0: A Cool FM and Cool TV exclusive produced by Kuya Studios proudly presents No Holds Barred the Podcast.
4: Sarap maglaro, nawala kang iniisip, niisip mo talaga yung either yung laro mo, yung magkita kayo ng mga friends niyo and all of those things.
0: Returning this November 2026, mapapanood sa mga social media channels ng Kuya Studios pati na rin sa Cool FM and Cool TV.
5: We are here! Get ready for the chaotic night!
6: First me, Chad!
7: A monoblock Mavs, monoblock...
8: Wait! Let's go!
5: Get into the weekly talks with me with a wide range of topics to make you smile.
9: I think it's time to support football in this country.
10: PBS CBN TV Plus!
5: Blue Talk, Thursdays at 10 PM on Smile, Cool FM, and Cool TV platforms. Featured via at Blue Way 5.
11: Na-miss nyo na ba ako? Na-miss ko na rin kayo. Dahil dyan, makakasama nyo na ang inyong mga katol ng bayan 5 araw sa isang linggo. Tutukan nyo na ang mas pinalawak, pinagandang
12: talaga yan. Pagdating kay Boss Joe, hindi? Is na yan.
13: MNL 48
14: with a
13: doing 39. Napaka-lovely rin ng mga lolo eh.
12: Oo. Oh,
13: Laklak. Sa kada po,
5: Talk of the Legends Season 3 tuwing Lunes hanggang Biyernes sa bago nitong oras, alas 5 ng hapon. Mapapakinggan sa mga radio streaming platforms ng Smile Radio at mapapanood naman sa lahat ng social media platforms ng Smile Network.
15: Gusto mo ba na mabasa ang iyong confession? I-send mo na ang iyong storya sa confessions@ltg.network o pumunta sa ltg.network/confessions. Via text o document man yan, walang problema. Kahit ibang pangalan mo, mas mahaba, mas maganda. Paalala lang na sana ang inyong totoong kwento ang gusto naming ma-feature sa ating palabas. Kaya tutok na sa ito ang confessions. Kada Biyernes, 7 PM sa Smile Radio, Smile Channel at sa lahat ng social media channels sa Smile Radio at Laura Tayo Gaming.

Gusto mo ba na mabasa ang iyong confession? I-send mo na ang iyong storya sa confessions@ltg.network o pumunta sa ltg.network/confessions. Via text o document man yan, walang problema. Kahit ibang pangalan mo, mas mahaba, mas maganda. Paalala lang na sana ang inyong totoong kwento ang gusto naming ma-feature sa ating palabas. Kaya tutok na sa ito ang Confessions. Kada Biyernes 7 PM sa Smile Radio, Smile Channel at sa lahat ng social media channels sa Smile Radio at Laura Tagaymay. Halo ko!

0: Ay, sige na.
1: Hindi ka talaga kita marinig, kaya nga, di ka naman hindi.
2: Grabe ka na ba?
3: Yan, may bagong emoji na tayo. Ito, may bagong pawa.
4: Thank you.
5: Full screen mo, RJ.
6: Mag-isala na sa tambayan na puno ng tawanan, kulitan, huntan at saya sa Tambayan Quadro Plus. Monday to Thursday at 6 p.m. on Smile Radio and Samocast on DZEX 1026.
7: Pagsabi ng alas 8 ng gabi.
8: Oras na para sa salita ng mansana.

0: Hindi ka talaga kita maritik, kaya nga di ka naman hindi. Monday to Thursday at 6 p.m. on Smile Radio and Samocas on DZEX 1026.
1: They basically joined the entire physical disc platform.
2: Try to get used to the scary terminal.
3: May source ang news radio. 5 to 6 labor cases ang pinag-uusapan natin dito.
4: The main reason na puro slap ang nangyayitan natin dyan sa mga gaming industry these days. Parang nagmumukha ng glorified movie, interactive movies na yung mga games ngayon eh.
5: Join us again for your Wake Up Talk here on the Fellow Gamer Podcast. Every Thursday, 8:30 p.m. live on Smile Radio, Smile Channel, and the social media channels of Smile and Lorotai Gaming. And a podcast form next day on the favorite podcast service of your choice.
6: May nagbabalik.
7: Tapos malay mo after 2 years, after 3 years, makadiscover sila ng scientist na kayang gumawa ng pang phone spec.
6: Ang minahal niyong esports and sports online talk show, may bago ng tahanan.
8: Wala kaming console actually sa bahay. Yung may console, yung pinsan ko. Oh, by the way, pro player din yan.
9: My commentary for the NBA Finals, only for the Philippines. Ngayon lang yung komentaryo ko. Dinala ng FIBA all over the world.
6: A Cool FM and Cool TV exclusive produced by Kuya Studios proudly presents No Holds Barred the Podcast.
10: Sarap maglaro, nawala kang iniisip, niisip mo talaga yung either yung laro mo, yung magkita kayo ng mga friends nyo, and all of those things.
6: Returning this November 2026, mapapanood sa mga social media channels ng Kuya Studios, pati na rin sa Cool FM and Cool TV.
11: Na-miss nyo na ba ako? Na-miss ko na rin kayo. Dahil dyan, makakasama nyo na ang inyong mga katol ng bayan 5 araw sa isang linggo. Tutukan nyo na ang mas pinalawak, pinagandang talaga yan.
12: Pero pagdating kay Boss Joe, hindi?
11: Is na yan.
13: MNL 48
14: with us.
13: Swerte nga eh. Napaka-lovely rin ng mga lolo eh.
11: Klak-klak.
13: Sagada po.
11: Talk of the Legends Season 3 tuwing Lunes hanggang Biyernes sa pagulitong oras alas 5 ng hapon. Mapapakinggan sa mga radio streaming platforms ng Smile Radio at mapapanood naman sa lahat ng social media platforms ng Smile Network.
15: Pagsapit na alas 8 ng gabi.
16: Oras na para sa Salita ng Mansana.

Gusto mo ba na mabasa ang iyong confession? I-send mo na ang iyong storya sa confessions@ltg.network o pumunta sa ltg.network/confessions. Via text o document man yan, walang problema. Kahit iba pangalan mo, mas mahaba, mas maganda. Paalala lang na sana ang inyong totoong kwento ang gusto naming ma-feature sa ating palabas. Kaya tutok na sa ito ang Confessions. Kada Biyernes 7 PM sa Smile Radio, Smile Channel at sa lahat ng social media channels sa Smile Radio at Laura Tagaymay.

0: Hi guys, today kakain ako ng fried chicken. Oh, p***in ang fried chicken na yan, pangit lasa, b***o, tango, sira, b***o, sira, gagot.
1: Uy, ano ba yan? Ba't ka nagmumuran na sa public space tayo?
0: Eh, lasang tae yung fried chicken na to eh.
1: Anong fried chicken? Oh,
0: edi dito ka na lang sa...

0: Fried Chicken para sa mga pinakamasarap na fried chicken / PWPFC na.
1: Kapag ang sobrang init sa labas, hindi ko makontrol ang pawis. Buti na lang may Sphere Cola para masisiglahin ang buhay ko. Sobrang refreshing at malamig sa lamunan ko. Adam Orelar po. Basta sa lamig, i-sphere mo.
2: Pagkagising sa umaga, umangon at kumain ng sapat. Gatas ang kailangan para lumusog ang katawan, pero may solusyon.

0: Hi guys, today kakain ako ng fried chicken. Oh, p***in ang fried chicken na yan, pangit lasa, b***o, tango, sira, b***o, sira, gagot.
1: Uy, ano ba yan? Ba't ka nagmumunan na sa public space tayo?
0: Eh, lasang tae yung fried chicken na to eh.
1: Anong fried chicken?
0: Oh, edi dito ka na lang sa...

Ang sisig na hinahanap-hanap mo ay nasa sisig ng ina mo na. For just 70 pesos, may legit na kapampangan na sisig ka na with soft drinks and sabaw. Dito lang yan sa sisig ng ina mo.

0: three times ang kasiyahan.
1: Correct!
0: Saman ang inyong nag-iisang Master Gio at ang buong tropa ng MT sa kanilang anniversary special sa Meraki SMP. Kaya abangan ang engranding pasabog dito lang sa inyong nag-iisang
2: May Pulugan!
0: Ngayong October 2 na as GC Media ng gabi sa DZSF at sa Smile Online Now. Mapapanood rin sa YouTube via at Geometric Uno.
3: TVOK2 na! Sama-sama sa saya, kwento at balitang kalamaw. Nationwide, malinaw at all-out ang entertainment. Kaya kung gusto mo ng all-in experience, dito ka lang sa TVOK2.

0: three times ang kasiyahan.
1: Hooray!
0: Samahan ang inyong nag-iisang Master Gio at ang buong tropa ng MT sa kanilang anniversary special sa Meraki SMP. Kaya abangan ang engranteng pasabog dito lang sa inyong nag-iisang
2: May Pulugan!
0: Ngayong October 2 na as GC Media ng gabi sa DZSF at sa Smile Online Now. Mapapanood rin sa YouTube via @geometric1.

salsa güero at salsa güera. Oras na para makisaw-saw at i-face off ang kailangan harapin. Pwede pagkawanan ng problema.

0: series of television. Mga real Jaguars. Face to face na!
1: Mga real Jaguars, harap ko. Issues kita sa face to face. Sige, magsipin.
2: Kamusta kayo?
1: Kamusta
2: kayo, guys? Para mag-away. Hey, upo na kayo guys, para kung mag-away kayo guys. Sige na, upo na kayo para mag-behave ko yung mga sausawero, sausawera kayo. Baka mag-massacre pa kayo dito.
1: Upo.
2: Uy, kalma lang. Anong klaseng face-to-face yan? May patayan na agad.
1: Hey, everyone sit down.
3: Sit down, please. Oh, sit down, ah. Sit down.
1: Okay, hindi nag-sit down, bakla. Balik. Bili. Okay, ngayon, pag-usapan na natin ang issue na nangyari kina Carl Montano. Okay, Carl, dito ka sit down. Carl, here.
2: Carl Montano.
1: Okay.
2: Upo ka.
1: Okay. Carl.
2: English mo ba, para matindihan ng mga Indonesian speakers natin?
1: Who is your enemy here in the audience? Is your enemy here in the audience?
2: Wait lang, hindi ko lang i-unmute si Emma Rosales mamaya para mamaya sa saksi siya na yun. She can find it.
4: Bakit mo ko
1: pumasok
4: sa akin?
2: Ano do? Ini, sir, Tagalog TV. Anong problema mo sa kalaban mo, sir? What is the problem? Kamakula, patayin na kita daan.
1: How could you TV fight, Ma,
2: nandiyan si Ma. Nandiyan
1: si Ma.
2: Patayin nyo na si Ma.
1: Ma, si Ma.
2: Okay. Sabi.
1: Okay. Sino gusto pag-usapan ng isyo? Sino kalaban niyo dito sa mga Jaguars?
2: Wait lang, ako may problema ako.
1: Sige, umupo ka muna diyan.
2: Wait lang, teka lang, may problema ako. Ikaw, Carl Montano. Hindi kasi ang problema. Kasi alam mo sino may problema ako? Alam mo sino?
1: Sit.
2: Si Aspir. Umupo ka, Aspir, sa kabila.
1: Kabila, awi. Anong Ay, mamaya na muna yan.
3: Honestly, you were like, I don't know, man. You were like cringe in the past. So first things first.
1: Oh,
3: no, so Rico forced me to send the old screenshots to you.
1: Okay, magsampala na nga kayo. Also muna ako.
2: Sampala na nga. Okay, halika dito.
1: Sampalin niyo si Aspir.
2: Halika dito.
3: Anyway, bring me back.
1: Okay, next issue
2: na ba? Bring mo si Aspir.
1: Okay, sige, sige, balik na kayo sa, ano, sa... Ay, sige, Jim,
2: Aspir, doon pa na kayo sa... Aspir, i-bring...
1: Oh, sino, kung tao, to, pati lang.
2: Aspir, doon pa sa
1: Aspir, Geometry.
4: Alright, mga taong, ano po doon ninyo?
1: Okay. Okay, si Carl.
2: Carl, Carmen Chan, Carmen John lang. Magandang gabi.
1: Yes,
2: Aspir, doon ka
1: sa taas. Carl, ano yung issue mo sa Carmen
5: John? Now the people
1: will stop us! Anong issue mo sa isa sa mga... Sa isa sa mga ano... Members people sa Jagar?
4: Anong problema mo daw?
2: Sabihin mo yung problema mo. Sabihin mo yung problema mo.
1: Ayusin nila.
4: Problema ko.
2: Problema natin eh.
4: So, to-subsessing ka ni Geometric.
5: Bakit ako nagsasa-swerd?
2: Huliin kita.
1: Grabe ka naman, Evard.
5: Aw.
4: Sabihin mo yung problema.
5: Ako na na.
1: Sino ba ito? Gumaan ang prank.
4: Sige.
2: Alam mo, wala naman Super Bowl ito sa gabi na yun, diba? So, wala.
5: Okay.
1: Carl, anong issue ang gusto mong pag-usapan bago tayo
5: mag-overtime?
4: Wait! Oh my God.
1: Ringo,
2: Wait lang, noong Biyernes, May, Marso, Ben, Marso, March 17, 2023, si Sandri Poppy ay nagiging Nazi, so ang kanyang aksyon na pagiging Nazi, si Sandri Poppy, guys, alam mo, Sandri Poppy. was being a fetus.
1: Tapos naman, akalain na kala niya na si ABX. Alam mo si ABX, di ba? Yung Hermity nag-upset.
4: Yes, yes.
2: Akala.
1: Akalain
4: niya. Akala, nalulunan. Nalulunan.
1: Si ABX talaga, guys. Akala niya 18 years old daw si ABX. Ay? Grabe! No. Kala nila.
2: No. Grabe!
4: No.
1: Tapos akala niya, parang akala niya, mag-hold sila dalawa, Diyos ko kamo.
4: Agoy, agoy. Okay.
1: Okay, so,
2: boy.
4: Adjun.
1: So, si Carl Mediola, ano, actually, dapat ngayon na mangyayari yung AVX that Zay versus Zandri Papi, eh. Kaso lang, wali si AVX. Hindi siya makaka-attend kaya yun. Si Carl Mediola, nagreklamo. Nagreklamo
4: tungkol sa behavior ni Zandri. May problema sa
2: rin. Zandri Papi, hindi kita tatatanan.
1: Hindi kita tatatanan.
2: Hindi kita tantadanan!
1: Sige, maraming salamat, Carl Mediola. Meron pa tayong isang
2: thank you, Carl Mediola, for joining.
5: Thank you!
1: Ito si Red with 2Ds, si Red with 2Ds.
2: Hala! Who's there?
1: Saan kayo?
5: Okay.
2: Eh?
1: Si Red with 2Ds.
2: Why is that person there? Who's this? Rico, look behind you.
1: Oh. Sa pula o sa dilaw?
2: Who managed to get into the stage?
5: Sa pula o sa dilaw? Please. Just walk.
1: Wait lang ha. Meron ko unethical move dito na yun. Ay! Okay! Ay oo pala o. Tingnan mo yung naging kuwan o. Yellow lahat. Wait, yeah, sinasabi yung dilawan
4: no. Yun
1: ha. Wait.
2: Dilawan.
1: Laughing segment.
2: Wait.
5: Hello, bang lahat.
4: Nice. Bruh. What's the problem? Okay.
2: So, everything.
1: Balik tayo. Guys, lahat naman is one. Lahat is yellow.
2: I know, yellow.
1: Yellow or yellow. Hey,
4: if you're colorblind.
1: No good. I'm just joking. Okay. Sige. Ano? Pagbayan na yun ulit tayo. Mamaya sa one for all over WhatsApp. Pagbabalik.

0: Camping experience tambayan. Ito ang kaibigan mo. Yes, may regalo sa inyo ang kaibigan mo ng 35,000 peso. At ang supermarket tambayan, Your A Supermarket. Ang number one supermarket chain sa buong Pilipinas. May grocery supply
1: na dyan. At ayun guys, nag-o-open na yun sa General Santos City. Doon sa Fit for Jensen ang Your A Supermarket.
2: Yes.
0: Magbibigay na rin sa inyo ng Hanabishi X Appliances. Kasama ang Electric Bucket Certificate of Recognition.
3: May watch.
1: Meron din ano. One plus, ano yun, yung kwan, yung may papaya extract good na appliance.
0: Rice cooker with death of death certificate.
2: Open toaster with your A supermarket.
0: Open with all dub at hindi ang tamang panahon full episode. Okay. At may pahantok sa inyo ng mga Jaggers ng 40,000 pesos. Ang total price na pala nyo ay 100. Magpasalamat ka sa 1-4-1 at sa mga Jaggers.
2: Pesos na bigat. Microwave, 20 pesos sa bigas.
0: Go!
2: Go!
0: Welcome! Ay, maraming salamat ulit. Ngayon, magtatakbuhan na tayo. Wait lang, handa ako lang muna yung music. Handa ko lang yung music. This way.
2: Electric fan with Eiko Arakashi.
0: Aircon with Gildo. Ay, mali.
1: One gas stove, with papaya extract.
2: Refrigerator with portable.
1: Hanapishi, electric fan with babae.
0: Hey, yo! Sige! Tugulan na natin.
4: Hey, yo!
0: Okay, Barangay Mga Jugger Studio, subot na in 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1,

0: Kinagwapo. Ako. Hindi totoo.
1: Paano mo nasabi?
0: Kasi nakita kita sa personal eh.
1: Eh, nakita mo rin kita sa personal. Pangit mo din.
0: Pag-chill ka lang. Pag-pam lang.
2: Immortal!
1: 10K
3: NCT 2016
4: pa itong isti mag yun. Ito pa something something dito.
3: 2016
4: Ching Hao Hao Xing, Chao Ti Zi Yong, Ching Chao Hao Xing. 我是说冰淇淋。
5: 朋友是一个坚韧不拔的纪录片，在香港做城市的设计。主演钱和乐、罗斯、福波斯尼、瑞秋、莫妮卡和一些其他他妈的演员。
6: 哎呦！
1: 哎，耶！
6: Yeah, boy.
1: Yes! Oh, ay, 5K kayo lang. Ay, freeze. Oh. Ay, maraming salamat ulit sa pagpila. Oh, ay. Free. Oh. Ayun, maraming salamat ulit. Susulat na saksi sa mga jaguar sa pagbabalik.
6: Yan. Oh, no. Nangyayon na. Nandiyan na si Kutman.

0: except this one, wala kaming commercial talaga. As in, hindi ito commercial. Pero tatanungin kita, ano? Meron ba kaming bagong produkto? Meron ba kami kinuhang artista o sikat na personalidad o pang-i-endorse o kung ano mang ilaalok namin? Siyempre, ang sagot niyan, wala. Literal na wala.
1: Pagkagising sa umaang mangon at kumain ng sapat, katas ang kailangan para lumusog ang katawan pero may sulit.

0: Hi guys, today kakain ako ng fried chicken.
1: Uy,
0: ano ba yan? Ba't ka nagmumunan? Nasa public space tayo.
2: Eh, lasang tae yung fried chicken na to eh.
0: Anong fried chicken? Oh, edi dito ka na lang sa...

0: fried chicken para sa mga pinakamasarap na fried chicken / PWPFC na.
1: A day for a walk, pero sobrang init. Hi, ang init. But there's Ospen Mineral Water.
2: Made from 100% pure mountain water. That's why it's distilled and fresh.
1: I choose Ospen Mineral Water.
3: Hi guys. Init ng panahon. Mapapagod pa pagkatapos maglaro ng basketball. Iniisip niya ano-anong dapat na inumin ito. Eto na lang, uminom ng Sinsis Lime, ang soda drink na may lasa ng lime para ma-refresh ang iyong lalamunan at ang iyong katawan. Fresh, di ba? Sinsis Lime, nakaka-fresh talaga ito.
4: Want to enhance your beauty?

0: Balitang Kalamaw, Nationwide, Malinaw, at All Out ang entertainment.
1: Kaya kung gusto mo ng all-in experience,
0: dito ka lang
1: sa TVOK 2.
2: May nagbabalik.
3: Tapos malay mo after 2 years, after 3 years, makadiscover sila ng scientist na kayang gumawa ng pang phone spec.
2: Ang minahal niyong esports and sports online talk show. May bago ng tahanan.
4: Wala kaming console actually sa bahay. Yung may console, yung pinsan ko. Oh, by the way, pro player din yan.
5: May commentary po na yung finals. Only for the Philippines. Gayun lang yung komentaryo ko. Dinala ng FIBA all over the world.
2: A Cool FM and Cool TV exclusive produced by Kuya Studios proudly presents No Holds Barred the Podcast.
6: Sarap maglaro, nawala kang iniisip. Iniisip mo talaga yung either yung laro mo, yung magkita kayo ng mga friends nyo, and all of those things.
2: Returning this November 2026, mapapanood sa mga social media channels ng Kuya Studios, pati na rin sa Cool FM and Cool TV.
7: Having this card blocked is absolutely not a good idea.
8: How will you take care of them once na nakapaglaro na sila?
9: Day 2, day 3, all hell breaks loose. Ika nga.
10: Yung pinaka-basic ano ng gameplay, nakaka-ano lang. Like, why?
11: Nagkaroon sila ng at least 3 retrenchments internally. So yung malaking team nila dati, downsize nang na-downsize.
12: Join us again for New Week of Talk here on the Fellow Gamer Podcast. Every Wednesday, 8 p.m. live on Cool FM, Cool TV, Smile Online Now, and Lartai Gaming platforms. And a podcast form next day on the favorite podcast service of your choice.
13: Damn.
12: News Radio Philippines.
13: Wait lang mga loaded geeks.
12: Fresh news.
13: Ayusin ko muna yung mga rules.
14: Paano manood ng GSEA TV? Pindutin ang power button sa inyong remote. Pindutin ang menu at piliin ang channel list. Hanapin ang GSEA TV gamit ang up and down buttons. Pag nahanap na, press OK and enjoy watching.
15: Walang internet.
16: Kada na.
15: Pila sa amin.
16: Ang saya.
15: Mukhang ilang yan.
16: Ang sorpresa. Biyahe patungo Fog Express. Abangan.
17: Binigyan mo na akong ulam. Pasensya, wala akong ito. Kanselado ko muna show. Sinabi ko na sa announce. Diyan.
18: Kayo nang bahala dyan. Bigyan na lang kami.
19: 3 times ang tawanan.
20: Yes! Yung vlog ko!
19: Sama ng inyong nag-iisang Master Geo at ang buong tropa ng MT sa kanilang anniversary special sa Meraki SMP. Kaya abangan ang engranteng pasabog dito lang sa inyong nag-iisang
20: May Pulugan!
19: Ngayong October 2 na as GC Media ng gabi sa DZSF at sa Smile Online Now. Mapapanood rin sa YouTube via at Geometric 1.
14: Paano manood ng GSEA TV? Pindutin ang power button sa inyong remote. Pindutin ang menu at piliin ang channel list. Hanapin ang GSEA TV gamit ang up and down buttons. Pag nahanap na, press OK and enjoy watching.
21: Pagsapit na alas 8 ng gabi.
22: Oras na para sa Salita ng Mansana.

0: kwento at balitang kalamaw. Nationwide, malinaw at all-out ang entertainment. Kaya kung gusto mo ng all-in experience, dito ka lang sa TVOK 2.
1: Three times ang tawanan. Three times ang kasiyahan. Samahan ang inyong nag-iisang Master Gio at ang buong tropa ng MT sa kanilang anniversary special sa Meraki SMP. Kaya abangan ang engranteng pasabog dito lang sa inyong nag-iisang
2: May Pulugan!
1: Ngayong October 2 na alas 10:30 ng gabi sa DZSF at sa Smile Online Now. Mapapanood rin sa YouTube via at Geometric Uno.
3: Aarangkada na! Ang saya! Ang sorpresa! Ang biyahe patungo!
4: Tandaan mo, kahit anong mangyari, hindi tayo magkakahiwalay.
5: Mahal na mahal kita.
6: People like loyal. Yan si mahal. Cholo.
7: Jody!
6: Sobrang ideal, kaya maraming nagkakagusto sa kanya. Pero isa lang ang tinitibok ng puso sa kanya.
5: Sorry, hindi ako yun.
6: K-Drama's OG Best Boyfriend Ever is back! Stairway to Heaven, Monday to Friday, 11:30 a.m. sa Chit TV.

0: Oh, magandang magandang gabi sa inyo sana. Magandang gabi sa inyo tanahan, magandang gabi, magandang
1: gabi po sa ating mga taga-subaybay, sa mga Jagas, magandang gabi po sa mga
0: taga-subaybay sa ABS,
1: at ang ating
0: channel. Guys, meron tayong balita na yun guys, meron tayong special guest na yun, walang iba kundi po si Emma Rosales. Magandang gabi po sa inyo, ma'am.
1: Magandang gabi, Gio, magandang gabi, Aspir, magandang gabi sa ating bayan.
0: Siya po ang former CEO ng PBC o ang Tagalog Broadcasting Corporation at ngayon ang owner po. Owner and CEO ng FMB.
1: Bago po sa lahat, I would like to remind our audience, bawal po mag-chuckle. Bawal po mag-chuckle sa mga utuwa.
0: Uy, chill.
1: Bawal po yan. Magsiupo po kayo bago ko i-begin. Magsiupo. Bubugin ko kayo.
0: Uy, chill.
1: What is your opinion on Dos Equis? Dos Equis, very great movie, 10 over 10.
0: Uy!
1: Okay, serious. Joey gave me a sexually transmitted disease in March, Corina. Ay, hindi, seryoso na to, seryoso. Magandang gabi sa audience, magsiupo ulit kayo. Sige, hindi ko iiwasang bugbogan kayo.
0: Lama! Okay, kalma lang, Emma Rosales. Alam ko na baka red-headed ka siguro na yun.
2: Okay, guys. Mamaya may alam ko. Pero mamaya may gaganapin event dito. Kasama ang buong audience ng mga Jaguars.
1: Anong event na ito?
0: Sino may product key sa Microsoft Office Word 2013? Sino may product key? Mabigay na yun ang product key ng Microsoft Word 2013.
1: Maghanap sa Microsoft Office.
0: Mayaman ka nga eh, may ari ka lang ng TPC noon eh. Isa ka man dyan.
1: Hindi.
3: No good!
4: Mayaman ka nga eh, may ari ka lang ng TPC noon.
3: No!
1: Okay guys, seryosohin na po natin yung interview. Simula sa lahat, ang pagbabalik po ng MMB. Magbabalik po ang MMB on Monday. Kailan ba yung Monday? Monday, March 20. MMB will return on March 20.
0: Ipilihin namin ang MMB pero si Emma Rosales pa rin ang CEO.
1: Pangalawa po sa mga ating taga-subaybay, gusto ko po mag-public apology. Pakikunin nga yung, ano, yung sad music, yung Wet the Bed. Okay, ano nga?
0: Ano klase yan?
1: Mag-play po yung Wet the Bed, mag-public apology ako.
0: Wait lang, ayun.
5: MMB owner, what is your opinion on Dos Equis and Togi and the Cockroaches?
1: Dos Equis is a good movie. Dos Equis is a good movie. Ogi and the Cockroaches, good show.
5: Yes.
1: Ang MMB. Yes, okay, thank you for your question.
0: Ayun ang public apology mo. Ito yung public apology mo na. Sinay-play mo na yung public apology mo na.
1: Nasaan na yung Wet the Bed?
0: Wait lang, i-play ko nga talaga. Wait lang, i-play ko.
1: Yung Wet the Bed nasaan?
0: Oh, sige. Yung klaseng public apology yan. Ay, hindi.
1: Ayan. Thank you very much.
3: Hindi yan. Para maging emotional tayo lahat. No.
1: Gusto ko po. Gusto ko po humingi ng pahamasin sa pagdulit ko ng pagbabalik ng MMB. Meron po talaga mga personal na nangyayari sa buhay ko. Ayun. Gusto ko po, kaya ko po,

0: Uy! Uy, alam mo, nagpapag-apology tayo, ha? Ayun lang po yung pag-apology ko.
1: Ayun lang po yung pag-apology ko.
2: Maraming salamat.
1: Maraming salamat po.
2: Oh, chismis tayo, chismis. Chismis tayo, grama.
1: Nag-fast talk po tayo. May fast talk pa ba dito sa saksi?
3: Wala. Ayaw, wala. Nag-bilis, mabilis, mabilis usapan yun. Sa kabilang studio yun. Sa kabilang studio yun.
2: Anong klase yun? Sex or chocolates?
1: Gusto ko po may nababala sa ating mga audience members, wag po tayo magjakulan sa mga upuan.
3: Pwede naman, yes, pwede naman, just always keep on yourself.
2: Okay, tama na. Kaya wala kayo
4: guys. Kung ginagawa yun. Lights on, lights off.
2: Hoy, shit na nag-play dyan ng ano dyan.
5: Hoy, hoy.
2: Hoy. Teka lang. Meron akong gagawin ha, Fortune Cookie or si
1: Plus 48
2: naman dyan. Sensei, ikaw ba yung
1: nakikinig sa akin? All 48, bigay ko na 5-minute Philippine Television Archives Plus MC. Plus MC, I admire Philippine Television Archives.
2: Yes.
1: Plus MC,
2: may tanong ako, Plus MC, kamusta? Plus MC, may question ako sa'yo.
6: Yes, I agree.
2: Question ako sa'yo, Plus MC.
1: Plus MC, yung pogi mo.
6: Yeah, siyempre. Thank you, Ringo. Siyempre.
2: Kas MC, may tanong ako sa iyo, Kas MC, no, para... Kamusta ang Sinigang TV? Kamusta ang Sinigang TV
1: ni... Meron na po. Audience, kung mahanap niyo po yung Encarno Santa Chavez commercial, bibigyan ko kayo ng 1 million pesos.
3: 420 na, magsino na tayo?
1: Kumahanap niyo po ang Encarnacion de Chavez, bigyan niyo po po kayo ng 1 billion.
2: De Chavez?
1: Hanapin niyo po ang Encarnacion de Chavez commercial, bibigyan ko po kayo ng 1 billion.
2: Say no. Okay, kalma lang, wait lang. Pero tayo isa pang i-interview na yun sa saksi, pwede tayo mag-overtime kahit konti lang. 1 minute lang, pwede niyo.
6: Oh. Sige, Albert. Sige.
1: Kahit hindi mag-jackal
3: siya. Hanggang 9:33 lang.
2: Wow, better. Oh, sige.
6: Name is yet.
1: Kolero si Sandra Popi.
3: Yo! Oy! Bata si Sandra Popi. Yun, atab. Atab.
6: Gio.
2: Wait lang.
6: Petition to make Emma host.
1: Subliminal summary na bogey mo.
2: Wow. Wait lang. Red Beat 2 Days. Magandang gabi sa'yo, Red Beat 2 Days. Kamusta ka na?
7: Microsoft Edge, yes, bros.
6: Petition to make Emma host.
1: Sino pa yung hindi ko nasasabihan ng pogi? Pakitaas ang kamay.
6: Si ako. Ano po, si Gio.
3: Ako!
7: And ako!
1: Geometric tomato, okay. Ang pogi mo.
7: Teka naman.
2: Ako!
1: Dream car karaoke ang pogi mo.
2: Uy! Anong ganag mo?
1: Si yun ang Roman Bell ang pogi mo.
3: We're making mga chaga.
1: So, random Roblox yan ang pogi mo. Carl Menjola ang pogi mo. Riri Suki ang pogi mo. Ace Pair ang pogi mo. Enteng Kabisote ang pogi mo.
3: Ay, ako yun.
1: Ay,
3: hindi po tayo nung sisino. Hindi po tayo nung sisino.
2: Sige, mag-interview tayo ng isang tao dito.
1: Zane ang pogi mo. Zane ang pogi mo kahit furry ka.
6: Yo, what the fuck? Pwede action to that information. My balls.
2: Same.
3: Ayo! Yan na po, mga balls.
2: Chill.
1: Nasasalag
2: ko kasi kayo
1: sa mga bata.
3: Uy! Uy!
2: Ikaw talaga to, wait lang. Meron akong gagawin.
6: Guys, may gusto lang akong sabihin. Gusto ko mag...
1: Ambasing. Away,
2: kata. Guys, meron akong request. Kuya Rico, pakipansi sa Bedelang Submarine ng isang minuto dahil pinatay ako.
1: Audience members, subliminal ng happy death anniversary.
2: Happy death anniversary. Oy, bali so amaga na lang. Sino na tayo nang kahit saglit lang? Sino na tayo nagsaglit? Upo kayo lahat, upo kayo lahat.
1: Happy death anniversary sa Binya Submarine.
2: Oy, sa boy ko, oy, MC, oy, class MC, umupo ka.
6: Wait lang. I'm on the command right now.
1: Kasi subliminal submarine po ay addict sa ano, methamphetamine.
6: Breaking Bad moments. Is that a Breaking Bad reference?
2: Methamphetamine, Grabe. Bark.
1: Mga Jaggers audience, iriribig ko po ngayon, i-expose ko po ngayon sa subliminal submarine. Wait. Si subliminal submarine po ay si It's Eventually Me, Kenty.
6: Oh my God.
2: Sino? Sino ang naban sa Payad Group GC kagabi?
1: Si Sunday Poppy!
2: Si Rico! Sino yun? Sunday Poppy! Poppier, sino yun?
8: Sunday Poppy!
2: SMC, sino yun?
6: Hindi ko alam.
1: Audience members, pati-spam po. Pongin ako sa Andre Poppy.
2: Doon kita ng ganito. Gusto mo ako. Andre Morosales, sino yun?
1: Pati-spam audience si members.
2: Alang-alang isa spam. Ay, mali.
1: Hoy! Sabi ko kung nakikinig ko ngayon, kung taga-subaybay ka sa amin ngayon, wala ka ng hiya. Ayoko makita ang pagmuka mo. Ayoko marinig ang boses mo. Umalis ka na sa Triad GC. Walang hiya!
2: Oh! Boom! Sabog!
6: Mahala kayo dyan, matutulog na ako.
2: Sabog! As we've been
1: sa sabi, matawag ng pagi.
2: Ay, mabuti na matulog ka na. Good night. Sabihin natin good night. Good night na tayo kay Gus MC.
1: Good night.
2: Yung sinasabi mo yung boy. Wait lang dyan. Ang oras natin po yun ay eksaktong 9:27 PM.
1: Nais ko magpakalasing. Dahil si salamin. At nag-iisa.
2: Okay,
1: Nakalimutin araw na hindi sana naglaho. Sing along, mga anak at gay natin pinatan. Lahat

0: siglo.
1: Ay, puwerta siya tayo, pare.
0: Ang gina to, ang pag-ibig mo.
1: Sige.
0: May ilig siya dito lang.
1: Ayaw. Ah, sige. Sige. Dito na magtatapos ang mga jugars.
0: Why, sa female submarine, I'm bring all SM na headquarters.
1: Ay,
0: hindi
1: na lang tayo
0: mag-tap.
2: Mag-overtime tayo taglit.
1: Sige. Overtime mo
2: yung kaya.
0: Good night, everyone. Good night. Goodbye. Mabuhay si MR
2: Stiles.
0: Mabuhay.
1: As here. Putay Astro approved extension of 5 minutes at 9:35.
0: Mabuhay. 9:35.
2: Okay. Si Sandri po, sabihin natin ng happy birthday. Alam mo sini happy birthday natin? Ay sini ano natin happy birthday, guys? Syempre guys, i-celebrate natin happy birthday ang kapits ko. Guys, good bug. Magbigay sana kayo ng good luck sa akin dahil next week Sabado naman ang GSC.
1: Nag-play talaga ng happy birthday.
2: Ano yun? Announcement ko lang guys, bilang isa po sa mga nagtubludos ng mga joggers. O extend mo na tayo ng konti, siguro mga 90 minutes
1: na tayo.
2: Huwag kayo mag-play ng kahit ano-ano na yun, ha? Huwag kayo mag-play ng mga music dito ng walang rason. Si Kuya Rico, ako, o ano pa mga, sino pa mga membro po ng mga Juggers or co-host po ng mga Juggers ang pwede maka, syempre, sila ang pwede lang maka-play.
1: Yan, bawal na po iba, ha?
2: Huwag. Warning message ko lang to kay Fortune Cookie or kay All 48, ha? Warning message ko lang to. Samantala kayo. Ito pa, isa pa ng message, guys. Sinong gusto ng massacre?
1: Wala!
2: Magbabalik yan, guys. Magbabalik
1: yan. Sa April 1! Sa April 1, babalik.
3: Ayan, sit down, no?
1: Sit down.
3: Sit down.
1: Dito sa mga Jagger Studios, mananatili kayo. Kasi there will be a special program doon about the Jaggers Indonesia. Mangyayari after ng program na ito.
2: Wow.
1: Oy, huwag kong patayin pa.
2: Wait lang, wow. Kung mag-overcook, kapag mag-ganito tayo guys, tingnan natin sa schedule ng Panverse TV na yun guys. Mag-advertise muna tayo sa mga programa natin na yun guys bago magtapos sa mga Jaggers. Siguro, pwede tayo mag-overtime kahit saglit na.
1: Wag, okay, wag na, wala na tayong
2: wag na, 35 minutes na tayo, sige, 5 minutes na lang, 5 minutes, ay, 2 minutes na lang. Susunod na sa...
4: Okay na?
1: Susunod okay. To sa Panverse.
4: Susunod na sa Panfresh TV ang Kalokohan Time hosted by Manuel Alberes de joke lang. Hosted po sa fast beat ko. Susunod na po sa Icon.
1: Susunod na sa Icon.
5: Igora Pererek Kalay.
1: Susunod sa Icon ay God of Words Philippines.
4: Susunod sa
6: FCSF TV.
4: Yes.
6: Sini.
7: Sa LBS okay, guys, 1, susunod. The Sabado Club. The Sabado Club.
1: Okay na lang, guys.
4: Okay na lang, guys. And po ang lahat po ng mga Chugars na yun araw. Maraming salamat po sa lahat po. Maraming salamat po. At saka salamat po kay Emma Rosales. Maraming salamat po kay okay. Emma Rosales.
1: Maraming salamat. Sa lalang salamat ng mga Chugars. Ay, mga Chugars. Ako, Siri Arakasi.
4: So may humate po kasama po natin si Emma Rosales at saka sa ngalan po ng lahat po na absent po na yun si Jairo. 20 episodes guys, 20 episodes na, 20 episodes na, wala pa rin si Jay,
1: wala pa rin si Jay
0: magiging host.
1: Okay, ask me
6: and I am Aspire.
0: Kailan ako magiging main host?
1: Magkikita-kita tayo bukas dito lang sa The Best Barayong Emotes.
0: Magkikita tayo sa MMA.